wa yo si Olorun eyin le gbogbo e ko ni Ola oruko re e mu iyin re ni ogo e wi fun Olorun pe ewo ti ni ero to ninu ise re nipa opo agbara re ni awon ota re yo fi ori won bale fun o.

Ogo ni fun baba ati fun omo ati fun ememo. Bi o ti wa ni atete kose, o nbe nisisiyi, be ni o si mo re ni igba gbogbo aye ainepekun. Amen.

0: yin olorun logo laaro olorun to da o si to pa omo ai mo ye awon ton jo bi yin gba kan na ti won si laye mo ni akoko yin ai mo ye awon te jo lo ile iwe ti won si laye mo mommy to ngbo mi laaro ai mo ye awon te jo segbe yawo ngba kan na ti won si laye mo ni akoko yin se mi mo se re anu olorun lo so lo lori aye re awon la koja pepepe lo wa ro pe oni yin olorun oro olorun na ti so fun wa oni ninu aye eyin ori iponju sugbon etuju ka mo ti segun aye ma wo ra re gege bi a segun laaro yin tori awon la koja oni bori re tori gbogbo awon la koja yo pada di eri fun o ani gbogbo nto ngomi loju re lowo lowo yo pada di eri fun o awon riri ti o fun o layo yen yo pada di eri fun o abo ori pe olorun da o si o pa omo di akoko o ni ereji kan to olorun fi da o si to fi pa omo
1: o tele haleluya
0: o ni on titun kan to olorun fe se ninu aye re ni
1: o tu fi jo re yin jesus

Olorun ti ogoye agbe oga laaro ya se Oloba. Tori wa l'Olorun wa iwole leda wa. Ori ofe ati anu re la fi wa laye titi di akoko yi. Ti o ba si ti anu Olorun egbo eni ti satani ba so lokun mo le baba.

ani awon iyanu ba wo le se se iru iyanu be ma ya le re lo se yin daddy ati mommy to ngbo mi yen iyanu ba wo le se se iyanu yen ma ya le yin alawon iyanu teyin go ni le salaye re pe bo se sele re tori olorun yo fi anu.

0: aran mi lati sure sinu aye gbogbo en to nlanfani lati gbo mi laaro yi ani loni gangan olorun yo ran si ayo si o ani loni gangan olorun eleda gbogbo aye yo ran si ayo si o ani le itokun ko su ma pari onise ayo ma je fun o mami yan ipe ayo te ti n reti ti pe ti pe loruko jesu e o gba ipe yen lose yin
1: koyo mi ma koyo mi ma koyo mi ma
2: o mi ma
1: o ju wa dara
2: body
1: sodu koyo mi ma
0: brother ati sister to nlanfani lati gbo mi ani gbogbo bi te ko letter ayo si
1: o mi ma
0: ani gbogbo be na leti gba isi ayo lo se yin
1: oluwa lo se mi lore mo se pa mora awon ti mo dupe le lori loku ye mi aye aye
0: ani gbogbo bi te ti reti ayo yen loruko jesu christ e oni bekun jade nbe
1: se mi lore ko le se pa mora
0: lori omo te n reti ayo lori eyen oluwa ni kede e sinu aye yin loruko jesu e oni bekun jade nbe ani lori ise yin te n reti leta ayo yen loruko jesu e oni bekun jade.

0: ani gbogbo nti wa na odupe le lori olorun yo se fun wa loni
1: atuku elayo
0: mami gbogbo ekun yen yo pada di eri fun yin loluwa olorun awon mogun wi ani gbogbo awon banuje yen yo pada di ayo fun yin loluwa olorun awon mogun wi
1: olorun baba e se
0: ani lori aikete aisan te wa yen yo pada di eri fun yin oluwa olorun awon omo ogun lo wi be onisegun la wa ni jesu abani dale oro re mu ni larada
1: nkan to pe ko bere mole
0: an gbo ohun ti jesu
2: o ti jo yi jesu ni mo wi
0: ani lori aikete aisan yen olorun yo gbe yin dide
1: nkan to pe ko ka
0: tori na mo fe ko yin oga ogo dada laaro yin
2: haleluya mi mo wi
0: isegun re nbe ninu yin taaro yin eri ma jade fun oleyin to ti yin olorun tan laaro yin olorun to ma nfi eri pa ni lerin
1: ai jesu christ
0: abe gbon ti sara so lo ni oluwa pa mi lerin gbogbo ti to gbo yo si re ni pelu mi gbogbo ti yo gbo eri ti e na yo re ni pelu re lose yi

0: Hello?
1: Hello, sir. Eka Aro, sir.
0: Eka Aro, ma.
1: Mrs. Sanusila Toliyole.
0: Eka Aro, ma.
1: Yes, sir. Motipela olorun, fata olorun, olorun, emo. Ton fi anu ba mi gbogbo igba. Ton fi ojo anu re to fi wo mi ti owo ti se mi, ti owo ti se mi. Motipela olorun. Mo tun wa fe se ki olorun ko se iyanu la ni aye mi. Tori na mo se ma korin pe isele iyanu ayo. Isele iyanu ayo. Isele iyanu ayo je ko sele laye mi.
0: E ja gbadura mama. Oruko Jesu.
1: Amen.
0: Olorun wa gbe oga fun aye mama yi ati idile won. Olorun e gba ope wa.
1: Amen.
0: Mo wa gbadura fun yin isele iyanu ayo te ti n reti latojo to ti pe yen. Ani ki orun osu to wo loruko Olorun ko yonde fun yin.
1: Amen.
0: Ani gbogbo bi te ti n reti ayo yen loruko Jesu Kristi ayo na ko teyin lowo.
1: Amen.
0: Oni Sam so pe emi ti gbagbo lati ri ire Oluwa ni ile alaye. Ani ni ile alaye Mrs. Sanusi loruko Jesu e o ri ire Olorun.
1: Amen.
0: Ani ni ile alaye idile yin loruko Jesu e o gba ire Olorun.
1: Amen.
0: Ni gbogbo ni aju aye yin oju oni ti yin.
1: Amen.
0: Be ni yo ri.
1: Amen.
0: Jesu Oluwa wa.
1: Amen. Amen. Jesu.
0: God bless you, ma.

0: ya ise ti o modi lo nje igbe baba lo jesu ajara ki kan pe yin lo nkan omo
1: emi mi ma wa bizin dami adari awa mare
0: bibeli won ni ohun oluwa so pe baba ti se si agbalagba iranse olorun kan
2: sobun ni o iran ki su oju eti ki kun fun gbigbo
0: igbe afi ton ba wa baba ikan kan bere fun idari je ese
2: ta ti fele je ore mi wa gbona
0: domo e to le ronan lo ninu ise iranse.

0: to ma sare kiri
1: won lawon ose meni meji an wa wa baba yi awon wa baba yi titi te awon fi wa baba yi kan
0: fa ma soro gugu e ti ma lore
1: nsoro won igba ta won fi ri baba yi ti dagba kuje kuje
0: ori mi momo je o eda mi momo je o
1: won lawon wa salaye pe nje eran ti eda lagbaja ninu ijoba ibayi.

0: ti o tẹ lo sinu rẹ nitori ti o fi jinlẹ sọrẹ lori oku o si gbe ka awọn iṣan omi ta ni yoo ku ori oke oluwa lọ tabi ta ni yoo duro nibi mimọ rẹ ẹni ti o ni owo mimọ ati aya kuku ẹni ti o gbe ọkọ rẹ kalẹ soke si asọ ti ko si fura ẹtọ oun ni yoo ri ibuku gba ati ojo mi ọlọwọ ibuku ọlọrun ibala rẹ eyi ni ran awọn ti n ṣa bẹri rẹ ọlọrun jakobi.
1: Ile Emma Ikuro, Wells Radio, 89.3 FM, Nibe Gongo Lewa.

0: Anfani wa fun awon na to wa lojo opo e le koja lo sojo opo ko ji simi kin bo dore ti Facebook ti ikoni yi at West Radio 893 FM Van Page oda e je ki mu e meje lori ipe awon to ba pe mo le kin meyo kan ni ori Facebook awon to wa lojo opo yen kini yin ki la npe ni ope e je ki mu akoko yi hello
1: hello kolesa
0: e ku ro lesa
1: aku simi o
0: yes sir mi wa yo shop we
1: ala de wo ko lo ati lati gba re mu lo lope o
0: baba e kaabo
1: e ku eto
0: yes sir
1: olorun ni fin ti la bo lo mo daju
0: ami jesus
1: olorun ma pelu mi
0: ami
1: ja ope ati o ya to sera
0: kini ope kini
1: yin yin ta fi mo bi olorun ga ti o kon ba dojo etan eyan gbadura to wa ojo olorun to tori po tun da ni pe kini e ta se siko siko kiyan wa da gbogbo e pada sinu yin tori yin eyan le si bere ninu adura gbon ninu yin eyan le si bere eyan yo ta mo yin ni to ba wa ye to ba wa gbo ko da adura ye ni wa te ope pada o so ti mo yo ko si gbo yin ni to mo dupe o ti o yan a ma ta ope pada so to olorun ko gba yin yen lo wu yin to ti o ye se ye mi ni ye
0: o da
1: ko na wa lo wo
0: oda e je ka ma ba
1: bo oladi ko la se ladi gbari
0: esa o ko se mi o nu ran lowo o da mi o ah mi o ti igba wole to bi baba yi se so kini ope on bayi ni ope kini yin on bayi ni yin oda e je mele yi hello
2: hello sir
0: e ka bo ma ki loruko e ta lo lope yi o
2: bukola lati apata
0: mi bukola lati apata lo lope oya e fe da ibere wa be fe dupe lowo olorun hello
2: ni lati ma ki olorun ni ohun ti o je mo pe ni lati ma lowo re fun ohun ti o ti se ohun ti o se fun wa ninu aye wa o ni esa
0: ohun to se ninu aye wa o ni ope
2: iyin ohun ti to bi olorun ati ohun to je kiki ni ori ki re kiki ni oruko
0: ke ki ni oruko to nje oda to ba ri be a je ki e mo ba wa bo lori eto

Ekuro le o asiku dede woji adupe lowo Olorun Elejumare oba awon oba ni o alagbara nla aterere kari aye opomulero aye wa alatileyin wa adupe lowo Olorun Olorun alagbara oba to nje emi ni Jehovah Nisi Jehovah Shama Jehovah El Shaddai Omnipotent ni o, o wa ni bi gbogbo, ni akoko gbogbo, nigba gbogbo, eni ti o le ri wa ni bi gbogbo ti a ba wa. Adupe lowo Olorun yi to tun mo wa re ojo isinmi. Ologo toni, Olorun ti ko je ki emi ati eyin ko ti di oku, to fun wa ni ori ofe, lati wa laye, lati wa laye ara, ati ni alaafia. Olorun ti o je ka di eni ton gbe kiri. Ile iwosan adupe lowo Olorun baba deda seda olowo gbogboro to n gbomo re ninu ofin aye asopo ose o tori pe fun wa ni ore ofe loni ni role lati ti ri ojo isinmi toni eli no ni ma fi ma ki wa ki a ka bo si ile ise wa West Studio 89.3 FM Togunle si alaafin afẹ niu ni Oluyole Estate ni Badon ni bibayi. Aso pe West Radio ibi ti a tin mumi ti kan gare ti ko le gbe lai lai. A opolopo lo ti mu nibe omi ogbon omi ise omi ogbon kan ga yo gbe o ko si ni gbe lagbara Elejumare. Mo ki ka bo si ori eto wa eto yin iriri lagba a ninu igbeyawo leleyi o iriri lagba lati owo omo yin ololufe yin Funmilayo Oguntona ke ba se mo yi pe lori eto wa eto yin yi ti a pe ni iriri lagba orisirisi awon eniyan lo ti wa Awon ololufe meji ti won ba wa ara won rin ajo ife lati bere pepe aye won ati gbe awon ti won ti lo adota odun ole wa si ori eto yi awon ti won ti lo goji odun ole awon ologbon odun awon ologun odun ete ma gbagbe ololufe meji to kere ju ninu eto wa yi to je pe won sese lo ogun odun odin merin pere ninu irin ajo egbe mu fe awon ni mo pe ni the youngest couple a ma n gbe won wa si ori eto awon lolufe to je pe a mo ipe won bere dada ta si mo ipe ni agbara olorun Elejumare won a pari dada to je pe ninu itan igbesi aye won ninu ife won eto isuna won itoju omo won ninu idile a to je pe awa na keke bi eni ti o nfe ti gbo wa nile a o ri eko kan tabi omiran ko ninu igbesi aye won o nta n gbe se ninu eto iriri lagbaye ni role yi awon mi tuti gbe eja nla Eja nla ti mo so ki ise eja kekere o. Awon ololufe meji won ti wa ninu kuluwa ni West Radio 89.3 FM. Awon ti ma bere si ni daruko won se ma pe ki ise re rara. Eja nla ti ma so pe eja nla

biye mefa na ni adaruko won ninu bibeli to se wi pe won o ti e daruko won o daruko kan nibi kan won wa daruko iyawo re nibe to ba daruko oko re bayi won daruko iyawo re ni ninu majemu titun na lo wa majemu ninu majemu titun na lo wa tawon to ko taya meji na ni so fun yin wi pe bi emefa na ni oruko won jade ninu bibeli ti so wi pe ninu boya ise bibeli ototo bi mefa he ki ma pe ni bi emefa ti wa ni oruko won Priscilla ati Aquila.

A dupe lọwọ gbogbo eyin te duro sinsin pẹlu wa ni asale oni. Bi a se keko nipa igbesi aye Priscilla ati Aquila yi. Tokotaya ti ile won ti o di ijo. Ti ise won di ise iranse fun irere. Je ki awa na je apere rere fun awon elomiran nipa ohun ti a nse ki igbeyawo wa je apere rere fun awon elomiran mo fe ki a jo gbadura papo ni asale yi wipe Oluwa Olorun wa adupe nitori oro re ni asale yi nitori apere igbe si aye Priscilla ati Aquila ti o fi han wa wipe ajosepo dara dara lo ye ko wa ninu idile wipe o ye ki ajo ma ajosin papo awa n gbadura wi lase le wipe fun gbogbo awon ti won wa ninu igbeyawo boya ruke rudo tabi ija lotun ija losi tabi aigbora ni e nsele a ngbadura ni asele yi wipe ki anu olorun ko be idile kokan wo ko fun wa ni anfani ki emi mo ki o ma to wa sona lati mo ohun ti o kan lati se gege bi oko gege bi iyawo ki emi mo ko ma to wa sona lati mo iwa ti a hu ninu ile to je ki igbesi aye wa je apere rere bakan na awa ti anfoju sona fun oko tabi aya an gbadura wipe ki olorun je ki igbeyawo wa

Eka le o, ni gbogbo bi te ti n gbo me, ninu le yi, ninu oko, loju ona le yin wa, ibi ti afefe kani yi ba ti n ba yin, mo kin o, mo kin, eku isimi ojo to ni, lolo Olodumare, bi Jesu Kristi ba fa bibo re seyin, opo re, on la o se loke pe. Emi mimo Olorun alaye yo fi isinmi fun okan gbogbo wa. Mo kin o jare, mo komode, mo ki agbalagba, mo ki okunrin, mo ki obirin o. Olugbe mi go moto so yin na ni your radio apostle. Aro gbolohun bi eni rogo olu yin na ni o jare. Omo ya adua ni kan le kan yin kokoko. Bo fe gbe yin rin ajo emi. Ba se jo mo rin ni gbogbo ojo mejo mejo. Lati agogo mejo abo, titi di agogo mesan abo. Iri ajo emi ni, pelu orin emi. Ije loruko gbogbo awon tajo mu eto yi wa se ti gbo yin latori awon alase ikoni ta wa yi. Awon oga loga ni abala ikako kan Steven Ige. Oni olowo bo tini fun sa ta wa yi ati gbogbo awon ta jo mo dase da opolopo lori eto yi ti gbogbo e ti o fi mo lo ni serere werere gege ba se kowe e loruko awon eyan yi oni emi olugbemiga omotosho your radio apostle is here again oni emi leto eto lori emi en lempe un ojare, e ku kale.

0: ogun ilu arire mo se nu beyan o ba se iyin lo gba
1: ninu ogun ti akasile e te ti gbo ko sogun ti yin o le se agbara iyin o ka
0: o farahan losun o farahan ni ipile osun

0: mo pe agbara olorun yen sokale sinu ile omo yin ole ayo ko so nibe kaya ba
1: ni olorun mi o
2: ipile ni o nako daye o
0: tori pe tele mi wonu ma jemu yin e gba omo yin
1: oba to mo gbogbo kan
0: oro nja de asese n tele be
2: olorun
0: e jeri gbogbo eyin te wa lori aketa isan won kan wa tolohun o le se on gbogbo ni sise fun olohun eyin na gbo ohun yi lasiko yi e ti darapo lati yin olohun
2: Gbogbo
0: ogo yi, yon la baba ti re ni se. Yes. Oye, gbe akete yin o.

0: ni se yanu sele ninu iyin
1: o ki ta sin ba lai la ra
0: yes
1: ile ni o eh bo bo yin o la baba ti re ni se o
0: gbo eyin te ngbo mi lasiko ye
1: se
0: gbo ti nje edun okan yin
1: kiki oko kiki ola kiki agba
0: gbo te nbere lowo olohun yen ori pe gbogbo ogogogo lati agbara ti olohun
1: o eleju mare olubala gogo aye iwo lope iwo lope ye o
0: loruko jesu e wa jeri
1: agbara ogogo kiki ola kiki agbara
2: yo
1: yo eleju mare
2: agbara ti bi
0: agbara nbe nu orin emi be an ba nkorin ise iyanu amo sele
1: olubala gogo aye
0: o ija isegun ni ona kan lati gba ire ni awon ti won ti dan wo won ti ri emi na ti dan wo mo to wo o dun mo dan wo o sise e ro to sele ni pinle osun ni emi ti mo di dandan o le yan o se mo yin olohun to ba ti o kuna Hi. Ninu ife laiji ninu ko mo korin mo. En to ti ma asiri isegun. E mo to wo di Jericho njo si ni. E mo to fun won ni isegun nu tubu. E wo e mo korin bi te wa. Eyin eyin Olorun oye je ki n palu ida e tu wele na wo
1: oba tun da do ba le oba
0: abesi olodumare
1: oba lori aye ati oru
0: eh
1: gbogbo ile je se arubo laila
0: be ba le do ba le ke mo yira n waju e mo se be Oni e mi le to, pe lo lu gbe mi go moto sho, yo radio apostle. Ni kone West Radio 89.3 FM. Pe ni.
1: Inu awa wo li.
0: Kabeshe.
1: Olo kwa jobo. Ebo me.
0: Eh.
1: Ajisa me. Ebe sari me. Obo me. Imo me. Oye me.
0: E mo jasi ko yo fo yin ru o.
1: Alagbada ina. Alawo tele orun. Ogbenu mun di asola.
0: E n ba yin Olorun ki sokun.
1: Ogbenu adele bo sugo.
0: Hi.
1: Iwa na ni.
0: E n ba yin Olorun oju eti. Agbara n penu ri emi.

0: Fem batem plurin fun yin. Mo fun yin ni formula ni yin. Awon orin te le gbo. Ta gbara nbe nbe lati sise iyanu. Ogborin ko le le gbo o ti ibo hon bembe o. Ama bi nba ti toka kan si yin. E mo si emeji. E gbo ke to tun gbo. E gbo daada. E pada pe mi wi pe Olorun ti se. En to korin o ni se pelu agbara eyi tin sise ninu orin ohun.
1: Oba mi to dagbadagba ti o sewu kankan lori e. O dagba ko logi lati.
0: Kai.
1: Inu awon woli Olorun to nbe ni ipefun orun. A to fi sa ogun ran.
0: O le yo se ki Olorun bayi tori Olorun gan ni wu.
1: Ye o ba ni.
0: Bo lo se ki Olorun tabi gboro orin bayi to Olorun o ni sise iyanu.
1: Orun alapa la to saye ro.
0: Abisi Olodumare.